0: con pa ma chi bo pin hon kin bu lo pi la pi ak nong
1: oi an ma la ai a lum le chang ma la pa tong bo chan kun na an ra khan dao pa ta chan ti tau de ma la ai o ai lum pin kao khan chang ha pi lu kun na lùng tốt tốn lúa cơ nế kẹo chua non hạt.